wajo olagbemi JP anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adu owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo waj

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je ko ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo Olorun ari bi Jesus ti se ri lana we thank God ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati yasi mimo elekeji ni ojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni Friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidire Market Gbagititun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun gbogbo aso tele ti baba wa ninu Oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu Oluwa lapapo bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye Olorun ni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti Olorun ki ko kin to so a nbo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti Olorun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adura meta ni Olorun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni esawu alakoko ladu ope sa je ni gbesi ope ni awa ti e mo pa je ni gbesi ope pelu gbogun to denwo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor mi sister mi tayo dekunle as well gbogbo eyan omo Olorun so le jajo gbadura meta ti Olorun ki ko e mo bo ni bi pepe adura alakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigba to ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor mrs temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesu ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba mo gbadu ope Olorun oba ngbo won mo pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunko eko mo jade fun won e kigbe ni baba mo tun dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kun le yen be se dobale sa eni baba dari ese meji mi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki n le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese meji mi ese lerun loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese mi nu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo e bi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wipe bi a ba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese ke se laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ku to di pe ma won so tele se aye yin ni bi kibi te ba wa oni oni program di ojo keji an bo ni wema mummy e gbe ese meta si waju eju pe 5 mo fe di Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si oni to je ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin ni bi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mi mo ko soka o lori gbogbo oju aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni oluwa wi ka anu o dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbowole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbowole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu oja yin lowo eyin te gba Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo nkan orisi pele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to di September so nigba ta ba pari a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati world e wo moto to nlo si gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba di ojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combined service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbare ni to ni aye atorun eje nso tele si aye momo kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti ma wu won gun ni bi to ti se igbega ti won ma wu to ma wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun ni bo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na torch light e eje nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori
1: en na candle yin e si waju ke gbo mama yi ani epe ki
0: bí mo la ni a ni ofo a ni ayajo a ni ogede a si ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se se yin ti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi spofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede o ni renu o ni binu ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti ojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu iti won pe ni ase a mo pa ni in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki npase leyin ase meje yen wa pa na kanduwe mi mo boye fi gbagbo sokan ki npase saye e laaro yi ohun ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o fi di osu kesa ti o fi di osu kejila ti eyan ba npase ko nilo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni to ba le se amiju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si laisi atako egbo ilekun to kan ni osu mefa ti won osi mo wa ni laisi atako gbogbo ilekun to ba kan laarin osu mefa to ku second half odun yi e kan si ami bo ba se wu yin loruko jesu mo ni ko ma si fun o ayo bada shahala na kandu yen si waju lati se lo gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma n feju esun laise lairo eni to fe won le opo nle eni to ni won le opo nbi ise e fi agbara nu yin si ami gbogbo olufisun re ididi ki adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won apusi nasoke asekẹtare gbogbo eyin te ba nfi nu yin si ami mo fi o fili e lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus wa ara owo ni se kan na kandu e siwaju mo pase ni iwo ataisan iwo ati gbese iwo atalujanuku e bora iponju mi ma mo boye o le si ami titi lai e ni pade mo in the name of Jesus na kandu yen soke bayi eyi ni asotele na lati ona to ji lati bi ti o jina lati ilu okere lati ilu to sumo e ma wo awon 340 3400 awon ti an le se ami won a fi re wa okan won a gbe pasu ire wa ba o won a gbe ire wa ka omole Jesus. Number 6 Nasoke eyi lo lejunu gbogbo e ti mo tin so emi go gbe kan du mi soke bayi lo oluwa wi o mo pe ni to ba si ami ma lo ke ma wa le ma Number 7 tun mo si simi 7 tun mo si pipe gbogbo nti olohun se ngba to di ojo keje ori simi ni wa na so waju gbogbo eyin te ba le se ami enikeni tin ba tun wa emi re kiri enikeni to ba wa emi re laarin osu kan yi ninu osu keje yi ka waste yen Esu kandu yin so na enu to ba ti le pa kandu yi ese to kere ju no Bible the shortest verse in the Bible is Jesus wept Jesu sunkun so ri ni osu mefa to ku yi mi o mo ye kun to ti sun losu mefa seyin o pelu majemu ati afi to ba pa kandu yi loku o ni sunkun mo nice epa bela yin epa kandu epa touch light gbogbo na to ba tan yato si na nu le o epa oro ti jesus so kan yin lori igi agbelebu ni pe o pari o na loro keje mo so tele losu keje pe ogun to mo ja yen idamu yen o pari sibe in jesus name yo keje gbe laaro yin nigba ta ba de church mummy ati daddy mo invite yin convention lo lowo ibi ti a ti ni anfani leyin igba ti a ba pari ninu service loni nibi owo 12:30 ma bere si se deliverance ma bere si gbadua iwosan ma bere si gbadua itusile lori sirisi ki se mi nikan ori sirisi awon iranse olohun ti wa nbe isin gbowole han han ni ugbe yin te ngbo olohun gbo fun omo ugbe yin ti ani o lo fun itusile olohun bo se laaro yi a pade ni wema lati road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji oni tun wa je oju anu nbo e je nfele iwole na ki ngbo nti mama iso
1: praise the lord oruko mi ni Roslyn Abioye nke mi ko sejo wewe
0: e se
1: so animot mo oko mi ni moto emi na ni moto tele so ti to 8 years awa mejeji ani moto
0: moto yin ti gori odo mejeji
1: won ti ati won bu yan ti won won lo ti su awon won bu yan
0: won bu won won ro pe mi o sare jade
1: wa jade temi to wa wa nle 8 years a confess en kiri ni gba ti enikan wa so program is omo ijo yin lori afefe ni mi I came from Kwara State so o wa so program si mo wa bere si go ni October 23 so nkan kan wa sele won fe gba award mo wa travel lo village mo wa lo gba award fun baba mi mo wa pade awon eyan mo ni mi o ni moto oko mi o ni moto kini kankan pe bo mo ni moto to wa lori
0: odo
1: so won sa send owo si mi won sa ba mi se won sa gbe moto yen wa bi last week mo wa gbo testimony boda kan to ni abro on wa ni outside ipe o ti se awon kini kankan ipe o lohun fe ra jet ipe o ni kodo mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa jet o de dije of Friday Saturday ni birthday daddy wa. O daddy Friday. Mi sanity fun o. Ko se anybody le, mo de do mi esile.
0: Eyin na do mi le. Eyin na fe agba judge.
1: Mo wa rin lori e. Mo wa ni mo wa moto tutun. Moto yi mi o fe mo jare. Moto tutun. Mo wa moto tutun. Bo se di role Sunday niyan. Mo se gba gate wa gba. Omo wa lo si gate. Eni yan wa ni open the big gate. Open the big gate.
0: The big gate. Not the small.
1: Yes. Mo se wa moto wole niyan. Daddy won te wa sinle o wa ni kapun daddy bad gifts moto tutun
0: ewo na ewo mi moto ti baba kin baba bi se won fi toro en to gbe bad gift wa kin lo fi moto se e so be ntin be legbe yin ore igbe odun mejo esu o ti fe fi an se yeye pa
2: awon mo ri Facebook wo ti fe fi an se yeye pa awon ya Putin be lori Facebook wo ti fe fi an se yeye pa o ni dede rin o gbe moto le o renu pe mo wo ohun so si di moto o ni
3: a se pe ko si laye o ore igbeyin ni eniyan ma bo pe titi e wa jere isore
2: ma sire mo sore ko gbe mi mama ti yin na nbo ki mo wi
1: o nbo
0: nice e wo nkan o bi ni aye se ri niyan mo nbo e je nfele ma se lo
4: praise the lord mo dupe lo olorun emi na fe so ri mi ni ati 2022 ni mo tin tele pe
2: le tin tele mi gbo awon eyan gan ti pe leyin mi
4: iyawo mi ni o introduce me firstly mi nko ogbo awon pe iro ni
2: o mo pa awon ologun
4: so ojo kan mo sha wa sun bo se ngbo mo ngbo latinu so
2: atinu le ti ngbo wa
4: be emi e sha so fun mi pe this man is a real man of God ati gba yen ni mo ti wa bere si ni tele ipe so omo lo le wa de iba awon oju oluwa fun
2: e n woju oluwa fun omo
4: be iyawo mi na wa bi so asha expect and expect igba kon ile fokun nigba yin mi o wa program oloyin oni miscarriage but
2: leyin gba mo fokun won wa loyun o tun wa di miscarriage oh ni se nkan
4: e ko ti loyin
2: e ba npe won yin tun fowo kan won yin fowo tun kan ni e meji jesus fowo ka foju
4: babe
2: mo be fowo kan babe won mo e pe won
4: babe
2: lo
4: ko won o ajin o ma wa
2: o wa won ti mo pe yin le se babe e ba mi ki ore nte o e ba mi ki ore nte o o to abe wo na ti yin eyin ni babe yes in for what kan yin e gbo yin wa ba mi in September.
4: So asha I expect pe Olorun se dada fun asha wa won yan se testimony pe Olorun fun anu testimony ti wa enikan ni bi 2 months ago lo ko fun ya o mi ni 1 million
2: eh elo
4: 1 million
2: no we owo to gba ru e ran ba ji o se ami bi binu mi mo se angeli pe oran si o sit down.
4: So igba ti e wa si osogbo
2: ti mo wo osogbo se ti mo wa last
4: te wa last presently te wa last month so mo wa ni program e yawo mi na wan be so e sha ni amaru
2: mo le rowo
4: mo sha claim so nkan kan sha sele throughout that week so igba ta wa ni last Sunday of July mo wa ni church lo osogbo na so e sha ni ki gbogbo anowo ipe itoku ki osun yen pari ipe ojo meji to pe ipe awon kan ma ri owo ipe owo ti won gba ni mo sha claim ati jo ton ti bi mi ni owo million
2: owo million eyin kan break record lo fi
4: ma ba awon eyan se nkan million to ma wonu account mi ma ba won se mi mu owo won ma ba won se igba mi o le se 5000 lo anu account mi 5 million la woni ma de ba won
2: e si clear re fun won
4: be so igba to ma di irole ejo yen gangan aburo mi kan wa pe npe ah ohun ti en ba mi ko awon owo kan jo pa awon owo kekeke kan ohun ti n ba mi tujo pe ohun ma send e nisin so igba to ma se die ti won ma wo fun mi mo ko ri 1.8
2: million
4: eh mi ni sir
2: o ba yin sajo eh mo tin bo sa awon owo kan jo pẹ̀lú àṣẹ àti májẹ̀mú owó tó rí kó jọ fúnra rẹ rí bàbá ẹ̀yin bàbá bàbá yìí ẹ̀yin màmá màmá yìí ọ̀run yọ̀ǹde fọ́ owó tó rò pó lè gbà ẹ̀yin tẹ́ bá ní àmì yẹn ni ẹ ṣe irú kọ́ńtíráàtì tó rò pó lè gbà èmi ọmọ bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ owó mọ̀ ń sọ yìí lágbára ẹni tó ni ìpè lórí mi lórúkọ jésù ti násárẹ́tì owó yẹn jẹ́ jáde fún ọ. Ẹ̀rùwó sàyè ẹ̀rùwó lò atẹ́gùn owó bọ́ pẹ́lú yẹ. Ẹ máa bilẹ̀ lọ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ súnmọ́ mi. Ẹ tó ń gbé táìtì ẹ̀ wá. Táìtì rẹ̀ wọ́n mú lọ yìí o. Wọ́n fẹ́ fi hàn mí ni pé àlóòótọ́ ni tí mò ń sọ yìí. Torí àwọn nǹkan mọ̀ ní rọ ni. Kí ló dé tó ní lè san táìtì nígbà tí èsè wọ́n lo ṣiṣẹ́ rẹ̀? Owó tí ẹ bọ́ ṣàjọ. Ẹnìkan ní ṣe 180 nu 280 ni pẹ̀lú tiwọn náà.
0: Nice àpẹẹrẹ abàmì nìyẹn. Lórí nóòtì yẹn ni ẹjẹ́ mọ́ lọ church. Lórí nóòtì yẹn ni ó jẹ́ ń sọ fún ọ pé ọjọ́ tí ẹ̀dá bá dá Jésù olùgbàlà mọ̀ ayé rẹ̀ a sì dùn a sì máa dán. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ní ìdá mẹ́wàá tó ní ọrẹ tó fẹ́ san láàárọ̀ yìí. Màá fún yín ní account number church. Ẹ wá gbọ́ irú ọ̀rẹ́ tẹ fẹ́ irú ẹbọ àánú. Olúwa Jèmí náà rówó. Òjú bá yẹn lọ ẹ̀yin kan ń bẹ tẹ́ sì fẹ́ san ọrẹ májẹ̀mú yín náà opportunity ni. Ẹ lè lo account number yìí.
2: 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3. Comfort Life Mission International Access Bank. Bí yàn bá sì wọlé ẹ lo eléyìí 2017 42 90 47 2017 42 90 47. First Bank nìyẹn. Comfort Life Mission International náà ni ó tún gbé jáde.
0: Ẹnìkan ní wòlíì àwọn wá tá à ń sọjọ́ ìbí ó so ọbẹ̀ so mọ́ tíyàwó mi ọ̀la ní tiẹ̀. Ẹ wá kúnlẹ̀ kí n gbàdúrà fún yín. Màá tún gbàdúrà fún wọn chọ́ọ̀chì lónìí. Àtẹ̀yìn tẹ̀ mark wedding anniversary yín náà. Ẹsẹ̀ bíbélì tá a fẹ́ kà lónìí ó ní ìwé Jeremiah 37 títí wọ chapter 42. Ìwé Jeremiah 37 38 39 40 41 42 mẹ́fà ní kẹ́ẹ̀ka. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí ẹ wá kúnlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀ mark wedding anniversary yẹn wá kúnlẹ̀. Júnámẹ́ kàpà aládàá àṣà mo sọ tẹ́lẹ̀ agbára Ọlọ́run tí mú ni lọ bí gíga kọ wọnú ìpínràwọ̀ yín. Ẹ lọ tayọ kẹ́ ẹ ṣe rere a dára fún yín. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Ẹnìkan ní wòlíì mo fẹ́ sọ testimony 08 0 88 71 65 66 ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ire àtànú kọ bá yín.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.

ni o gbe oluwa lo tabi ta ni o duro ni bibi mo re eni ti o ni owo ni mo ati aya kuku eni ti o gbe oko re kale soke si aso ti ko si fura eto o ni o ri kuku gba ati o do lowo e olorun ibala re eyi ni ran won ti so very lo ti sa very lo olorun ka fo bi e gbe ori yi soke ni o ke ati gbe yi soke ni le fo aye aye ki o bo ko ki o wa lo wa

won se si won jade lowuro toni a si lanfani lati ma ka si ni eti e ka aro sa e ka aro ma e ka aro gbogbo eyin ololufe e ku ojumo inu iwe iroyin daily post na ni ma ti koko bere laaro toni tori pe bo se je ngbona feli feli iroyin aja bale yi on gaga na ni won ti wa lojo iwe akoko o ele ti won ni are orilede wa Nigeria iyen baba Bola Ahmed Tinubu baba ti pase o fun awon ajo ti won gbogun ti iwa je banu lorilede wa Nigeria e da mo si ICPC iyen awon ajo independent corrupt But, practice relative offense commission eleta mo si ICPC ona ni won ti salaye fun won wi pe o ya o e bere iwadi ele to lorin paapa julo ke ri daju wi pe e sise yin o lori ile ise kan awon ajo kan ele ti won pe ni PFIPC ti won ni ohun sise labe isejoba re Bola Ahmed Tinubu won ni ki awon ajo ICPC bere ise iwadi lori re o tori wi pe oro na o nda bi ere ki si sere rara o bi asa awon mo Ibadan won ni ki sere o gege bi won se pase ohun ti oro yi njade lenu eni ti o je agbenuso fun are Bola Ahmed Tinubu iyen Bayo Onanuga ohun gangan na lo soro yi lana ti sojo isegun o wi pe are Bola Ahmed Tinubu baba ti pase o wi pe ki iwade ko bere latari oro na eleti o njaranran lori wi pe ajo kan ele ti won pe ni awon presidential foreign intervention promotion council won ni ki are awon ajo ICPC are ni ki won bere ise iwadi o gege be se mo wi pe lori oro iroyin yi na ni ile ise are ti ni awon omo ajo ti nje be o awon o si kowo kankan fun ajo kankan abi fun adeyemi kankan wi pe ko je adari won o won ni pe eyi gan na ni are fi wa o pe laarin ogbon ojo ki oro na ko ti se kini ko ti ni iyanju o wa ninu iwe iroyin daily post e ba ikunrere re laaro yi o bakan na iwe iroyin platform times na lo gbele jade o ajiya asia erufai en jo je aya erufai gagagagan iyen gomina tele ni ipinle kaduna o na lo tin pe are Bola Ahmed Tinubu o ni his excellency sir esa esa but Bola Ahmed Tinubu baba wa edakun seri oko mi ko so un te fi esun ekan yi o esun te fi nkan yi ko se o be gbogbo be se nse te ngba sotun te ngba sosi bi ege ori odan oni ki se be o oni ki se be o ajia asia ohun na lo pe are Bola Ahmed Tinubu pe baba eran ti o erufai eyan nla ni o ohun to si se fun yin ke ngan to dori oye ohun lo lo kan yo gege bo se salaye iyen ninu we iroyin plazo times iyen fun ti owuro toni gege bo se jade oni pe ki won dakun be te ba ti e ne visa mo ejo gba toju ore oko mi ara baba ole ara baba oya won ni ki erufai ki won fun lanfani lati ma gba itoju gege bi won se wa te siwaju won ni eni ti o tu wa je eni to ntoju erufai itogbe ni ojogbon belo abubakar ohun gangan na na so pe awon ajo ICPC won ti fowo ofin mo na lana ti sojo isegun o wa nu we iroyin plus four times laaro yi

ileṣẹ ọlọpa orilede South Africa ati so pe otito ni pe awọn ọmọ ile Nigeria meji won ku sinu lila ilo lasiko ti South Africa n le awọn ajeji adulawo kuro lorilede won o ati pe awọn ti bere iwadi kikun lori ohun to sekunfa eku awon meji ohun eka ileje olopa to nri si iwadi iyen independent police investigative directorate iyen IPID awon na ni won so pe awon tun bere iwadi o lori awon olopa ilu Pretoria pẹlu epa ilu Pretoria leyin ti ilede Nigeria ajọ na ti wa awon olopa won so fun awon akoroyin wi pe o sese o ko je wi pe iroyin ti awon gbo nipa iku omo ilede Nigeria na toruko re nje ire egbu to wa to awon leti ti won fi to awon leti ati pe iwadi tin lo lori re pe ki n se ohun to dun mo ni ninu awon ajọ IPID soro yi leyin ti ijọba orilede Nigeria fesu kan orilede South Africa pe won se ku pa awon omo ile orilede Nigeria meji lasiko ti won se ikolu sawon ajeji lorilede won atejade kan to jade ni ile ise to nri si oro ile okere ni orilede Nigeria so pe awon lopa ni Tuesday Metro lorilede South Africa ni won pa Emeka Charles Ireogbu ni agbegbe Pretoria lojo keji din logbon osu kefa odun 2026 atejade na ti agbenuso ile je ohun iyen kimi ebi abfa to buwolu lojo ku ose ta se woye o salaye pe awon olopa kan na ti won pa omo ilede Nigeria kan ni Emeka ti won ni won po na won ni awon si wa lori ejo na won tun ti mu enikeni koda won ni won ko ti mu enikeni bo ti le je pe awon olopa merin ni won soro to je pe won ni won ti fi won si ahama o fun ile ise olopa South Africa ile ti won pe ni SAPS gẹgẹ bi atejade ohun gẹgẹ bi o se salaye o sugbon won ni omo ilede Nigeria na meji loku sowo olopa ati lasiko ikolu ile ti South Africa ti won se si awon omo ile adulawo ni orilede won iyun na jade ninu we iroyin laaro yi Daily Post na leti ba iroyin ohun e je ka lo sinu iwe iroyin Punch ka wo awon nkan ti won ko jade nbe ka mu oju to ohun na laaro toni o gege bi mo se ba iroyin ohun ni ekunrere nbe laaro yi o wa nbe pe lori oro Erufai won ati kayun lekan ti won ni owo ba dokita ele ti won ni o nse itoju fun Erufayo bakan na iroyin ile na jade won ni lori oro ajo kan ile to n jara iran ti won ni o nbe labe aisejoba re Bola Ahmed Tinubu o na ni won ti soro bayi o wi pe owo toto 1.3 billion naira ele ti won ni won ko wole si apẹ ìṣèjọba ààrẹ Bola Ahmed Tinubu fun ti àjọ kan ti won ni won dalẹ ti won gbe sabẹ ìṣèjọba ààrẹ gẹgẹ bẹ ni won ti wa soro Adeyemi ni owo to yọju si awọn àjọ EFCC o ipe ki won fọkan balẹ tori pe ẹri ma jẹmini so o nbẹ lọwọ ohun o gẹgẹ bi Adeyemi gẹgẹ bi o se n salaye bayi wi pe ohun o bẹru lati yọju si ile ẹjọ giga ko ohun o lo se ohun to to ati ohun to yẹ pe ẹri wa nlẹ lo ti tọ lododo lohun mọ ohun to ohun so ohun o kan dede da kini ohun lẹ o gẹgẹ bi won se wa ko sinu iwe iroyin nigbati Adeyemi Adeniyi ele ti n ba eni ti o je very dark man soro iyen be na gangan na lo ti wa n salaye wi pe ki kan se wi pe boya igbese be ohun dede gbe o o ni eri wa lowo ohun sa ohun o to yoju si ile ejo giga ele to fi kale si ilu Abuja o wa ninu iwe iroyin laaro toni o bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ Bola Ahmed Tinubu tún ti pàṣẹ pé 30 làwọn fún wọn o kí wọ́n tètè ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà ìyún ń jà rìnrìn káàkiri gbogbo onúwé ìròyìn láàárọ̀ yìí ẹ bá ìròyìn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ o lẹ́kùnrẹ́rẹ́.

0: meji ni ipinle Ondo nigbati won jo fi ijapeta laarin ara won o gege bi wero yin ponji se salaye won ni ija ohun lo lo waye ti won yibon funra won awon afurasi ajinigbe atawon ajo lopa ti ipinle Ondo ni ilu kan ti won pe ni ilu Abo ni ojuna Akure si Owo nibe gangan ni won ni ija ko agata ti waye laarin olopa ati awon ajinigbe ohun o gege bi awon ajo na se salaye
1: on social media Facebook Jordan
0: wipe igbese yi na lo waye lowuro kutukutu hai ele tin se oyoni gege bi won se wa te si waju won ni ija yi na lo je wipe ibon ilewo ele ta mo si pisitu ati opolopo ta bon pelu fonu iyen ero agbe alagbe kamerin ati awon iboju lorisirisi pelu kaadi aye fi ta fi ngbowo ele ta mo si atm meji won ni oni won gba lowo awon ti won mu bale yo gege bi ohun ti eni to je nuso olopa ti ipinle Ondo iyan DSP Abayomi Jimo gege bi ohun ti o salaye o ni ija gangan lo waye o lo wuro kutukutu ai ago meta abo idaji oni gangan na ni ija na waye ni ojuna Federal Highway ele ti won ni awon olopa ti won wa ni ilu Abo nibe gangan na ni won ti bere ija pelu awon ajinigbe na ko to di wipe owo eyan kan dun ju ikan lo o wipe awon olopa owo won mu awon meji bale ti won si gba opolopo nkan lọwọ won o wa ninu iwe iroyin punch laaro yi koda fọran won awon aworan won o wa nbe teyin ba nawo gan we iroyin punch sele seri iroyin ohun laaro yi

0: eje ma won kokoko die die ti a fenu ba ko to di pa lo soju opole o won ni ile ejo won ti dajo fun olokada kan o eni to je pe ise okada wiwa loyan layo won ni won ti dajo fun wi pe wo lo ma gbe ogbe won mas gbe o to gbe awujo o won ni e won gbere o na ni won da fun latari esun fifi pa ba iya kan lo ele to je wi pe omo re awon ti won tomo iya to ntomo lowo won ni o fi pa ba lo ni ipinle akwa ibom you know wa nibe o won ni awon olopa ipinle osun won ti bere iwadi lori ipaniyan to waye ni a ilu ijebujesha iyen na wa ninu we iroyin laaro yi kada iwe iroyin orilede leleyi iyen ile America won ni are ile America Donald Trump o so pe se ri ni kimi naji olorin takasufe irin won ni omo na se daada don ri oni to ri nti to bi so pe ni kimi naji oro don bele oro ni kimi naji lanso ewo o wa nu we iroyin Daily Post laaro toni Dangote ni kilode o ti enikan lo soro yi lori oro Dangote oni Gillies Harry lo so loruko re o oni kilode ti epo robi wa petiro yo se je 1000 naira fun liter kan lorilede Nigeria e le lo kekun re o le ni un to ri to fi so be o bakan na na ni awon Dangote awon ile epo awon oluta epo ni orilede Nigeria won ti ni epo robi o wale pe won ti ja wale si 1250 naira fun liter jala liter kan awon ipman na na so be be na ni won si soro ohun ti o ye ki Dangote ise ti gbogbo e fi ma dun to fi ma dan iyun na wa ninu we iroyin laaro toni e ba iroyin ohun be bakan na ile na lori oro South Africa ni won ni Ume enikan ti o je Ume lo nsoro laaro yi pe seri orilede Nigeria a ni dake latari ikolu ele ti awon omo orilede South Africa ti won kolu awon omo orilede Nigeria won ni ki gbogbo awon omo orilede Nigeria ti joba ki won awon na ki won le gbogbo awon oro aje ele ti awon ise ti awon omo orilede South Africa na ni orilede Nigeria ki won tete se kini ki won le won ki won gba lowo won o iyun na wa ninu weroyin laaro yi ewo mo se tan o lati ko gbogbo eri ma je mi ni so fun awon ajo DSS Adeyemi na lo soro eleyi ni ekunrere e ba nibe laaro ye won ni arakunrin kan re lo lo jimalu ni ipinle Bauchi o le ni eje bele isenu mi dede sibi o won ni awon lopa ti fi mule o latari iku odomode kunrin kan omodun 19 years omo ipinle Osun ele ti won ni awon omo egbe okunkun won se ikolu si ti won si pa won ti ni awon o se iwadi lori ikolu ohun o wa ninu we iroyin Daily Post laaro yi eje lo soke lohun ti ba pada de ka wa se kini ka wa wo abala agbeyewo keyin ara le keyin na le fi oju sunukun ka fi wo iroyin sunukun taaro toni e ku kale
1: Ẹgẹ́ ní fọwọ́ ti lé, ìgbà láàmù ní fọwọ́ nògiri, ó yẹ ẹ̀túyáyá, ẹ̀túyáyá, kájọ ṣe ayẹyẹ ọdún kẹwàá tí ẹ̀rí olúwa gbẹ̀mí lékè, Adébáyọ̀, MC Ìràwọ̀, àgbàlagbà ọmọdé tí pẹ́gbẹ́ bá bẹ̀ ló kọ́, títí sọ̀rọ̀ lórí rédíò. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo media platform pátápátá, Turn Up with MC Ìràwọ̀, tó máa wáyé ní ilé-iṣẹ́ wa, Jordan 105.5 FM, 12/14, Musibau, Àṣàfà Street, Off Àgbẹ̀ Road, Abúlé Ẹ̀gbá, Lagos. Àwọn olórin tó máa dá wa lára ya Shina Ajiboye Shina Irawo One Century Omo Baba Alago Ayanfe Omo Jesu FM Aminotu Jizu Joe Verified Showboy Hakim Adewale AK Pumping Fuji Boy Pelu Titi Layo Titi Lai Lai MC Ojo Nani Olayemi Akani MC Falo Fada Awon Olugbalejo Nibi Ayeye Ohun ni Omo Balare Johnson Charles Ideho Ademuiwa Adedeji Kokororo Deji Bobare GM Gbogbo Eyin Ololufe Patapata Lape Lati Bawa Ṣe ayẹyẹ Gatefield T-shirt 7000 cap 5000 fúnfilà àti aṣọ tí yín ẹ máa pè sórí nọ́mbà yìí 09065219567 09065219567 fún ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe onígbọ̀wọ́ ayẹyẹ yìí ẹ máa pè sórí nọ́mbà eléyìí 09124119516 09124119516 Turn Up with MC Ìràwọ̀ ó máa dùn jù.
0: Z
2: W. Dort Jordan 105 FM.

0: e karosa
1: ya beji kilo de
0: daddy baba beji ni o
1: kilo se
0: ah ta na lo ti wa hospital won de ni ka mo wa e sanu mi sa
1: o le to yen ni
0: ah o gle gan o
1: mo nbo gba ko ti ti lo san
0: e se sa mu o
1: ami eyin eyan mi ni ipinle eko governor wa babajide sanwo olumo wi pe arun ki kanle ko to wole to ni ijoba eko fi gbe eto ilera eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yi
2: awon osise lagos state health management agency lashma tun ilera eko gbe yewo won se alekun anfani si owade ilera eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara
3: ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera eko standard jara
4: lati fi oruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
5: eto ilera eko ofin ni nitori na dondon ni fun gbogbo olugbe ipinle eko
6: ilera eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
7: awa agbalagba na nja anfani ilera eko
8: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
9: ti won ba ngbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara ilere eko standard jara ni aye nitori na jara tete lo fun ko sile
10: fun ekunre di alaye eko si wa ni ise wa ni the good shepherd house alongside keja lagos sabi ke eko si wa lori ero iba
11: Good music
12: advice.
13: Awesome talk.
14: Every day.
15: Hello. 0800. Ask me.

0: your radio street.
1: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday. Are here.
3: Baba, Baba Day. Even when you buy a bottle water, hello, who me? I'm a bottle water. Tell my line. Low bit of cosy, umi ma expire. Ben. In your mapwe drink tama muye, uma expire.
4: This is.
3: In your mapwe oshe, uma expire. Oh, uma cosy lara o money, ko sin canal la yetiki expire. Jacketo ashoke, in yana ma expire. Kijek benny oak wo, awa koko kawa, ti o ba ton lay to ba te lawako ni nima. Yẹri pe o ni akoko ti n to n gbadura fun ni yi mo feran bibeli pupo o ti fidi e mule bibeli pe gbogbo to n sele ni isin ti wa nu bibeli ohun ti o tun pada sele leyin isin o ti wa nu bibeli o to ti sele ko to di isin o ti wa nu bibeli gbọ ti iwe oniwa sori keta to ba be lati ese ikini ma ka lo o ri pe igba gbogbo ni akoko wa fun ati ise gbogbo ni abe orun ni akoko ma gbo bo tin ka o ni akoko jiji oto akoko to ye ke eyan be eyan ba sun igbagbo wa ni pe to ba di laaro ko ji be eyan ba sun ti o ba ji boro oloko tan pe o paza taya ko se gbo o se mi oloruko taye mo pe ha be eyan ba sa ko se to ma se igbeyawo ti nu iyun ni dun so o ti ri bi tan tin se igbeyawo tan tin sunkuri o ma o ni yawo lo le sunkun bo o wa bi tan tin sunkun bi igbeyawo wa nigbati igbeyawo ba ti pada di kedun ye ni pe akoko to e ke ni e se igbeyawo ti o ba se igbeyawo won ba mo se olorun se o taye ba ti bo kedun lojo igbeyawo la je po oku ye ni pe akoko to e ko se ko lo se

0: Eluya mo gbadua fun loni ni oruko Jesu gbogbo owo to nka kanenda ku fun owo na ko jona iwo ni mo gbadua fun gbogbo owo to nka kanenda ku fun ni oruko Jesu owo na ko jona mo so ni igba keta gbogbo eni tin wo kanenda to wo jo to wo su pe ni akoko die loku to faye le ni oruko Jesu Oluwa ko ta lofa wa gbo Oluwa bi aisan kan ba wa lara re bi irugbe kan ba wa lara re bi owo kan ba wa lara re to sise pe akoko die igba die loku fun o to lo laye ye ni oruko Jesu ina jorun oposi emi posi moje mu posi owo iboji moje
1: awesome talk every day all day
0: chin with oruko Jesu mo ni bi o ti gbo mi loruko Jesu ina jorun ipinu ta ni flori aye e ipinu odi lori awon mo re moje mu odi
2: voice for entrepreneur
0: ni oruko Jesu ida oluwa ko pa gbogbo eni wa ni to fi okoko birimu boju to ta ofa ibi sinu aye re sinu aye awon mo re sinu irin ajo re sinu aye iyawo re sinu aye oko re loruko Jesu ile ko gbe mi eni so pe o won fo aye re mole eni so pe o won ba aye re je eni so pe o won darin ajo re ru eni so pe o won so di opo eni so pe o won so dagan gbogbo eni to leri pe agbara un lo won fi bo oja ni oruko Jesu ofa ku ba egbe ika aburo ika eje ika to ro bi si aye re ni oruko Jesu ile ko lanu ile ko gbe gbogbo eni te jo nje po te jo rin po sugbon to je pe ero ibi loni ipinu ibi loni gbogbo ona ti o gba mu lo nsare ni oruko Jesu ofa ku ba gbogbo eni to fi eniyan rere boju sugbon to je ikani ikun to je ikani ikoko to je olufisun ati alaroka to n gbe owo ibi si o ni oruko Jesu ile ko gbe je ile ko mu ile ko gbe mi eni to so pe won o je oluyo lenu fun o sugbon won ba oja o si ni mo ni oruko Jesu ile gbe mi Oluwa so di asegun Jesu Oluwa wa mi e gbadua sori aworan awon omo yin e mo ke Oluwa jo mo jaye gbajo lowo mi Oluwa jo mo je kan mo mi je elemi kukuru Oluwa jo mo je kaye fomo pa mi lekun gbogbo awon omo yen ni ke ma anoint aworan won Oluwa so pe ka gbadua fun won especially awon omo to wa ni idale atawon omo to wa ni ilewe giga e ni foju sunkun won ni oruko Jesu to ba di ni ojo tonze laarin ago mejo iyen laaro la laarin ago mejo ti ago mejila mo ko fotu awon omo yebo ninu adura bi ajo gbadura olorun yo so gbogbo mo jemu ipinu okun ati ipinu ota yo so dasan lori awon omo re o le sunkun lori won ohun ta fe fi gbadura na ladura ta ngba lo igba melo lo ti mu eje Jesu gbeyin e melo lo ti mu eje Jesu gbeyin enikan ni bawo ni mo se mu eje Jesu o bu omi sunu ko o ka Psalm 34 si o ka Psalm 91 si o ka Psalm 3 si wa wa pe eje Jesu nigba wo 101 wa ni eje Jesu
1: radio has never been this excited
0: je Jesu to ba le pe nigba 1001 je ki oru kan ku wonu e wa wa gbe omi tapata o le je tebu water ni to ba ti mu omi yen to pe eje Jesu si yen yo poro gbogbo ofa onje oju orun ati afẹ si ati aran si aye to wa lara re se mo pe aye ta wa yi ko di gba tan ba fi poison sinu onje kan to pa yan mo o ni igba miran tan ba wo to fe je ni igba miran tan ba fowo kan awon eyan kan so ni agbara debi wi pe bi egbegberun eyan ba je npo eni tan fe poison yen to ba ti le je onje yen o ni kan yen ma mu oju aye niyan o ni agbara lati so pe o je loju aye eh opo nkan ni o ma fun e loju aye tan ma ta lofa sugbon to je wi pe ami ara o so eh ti o ni je to ba de ti je yen ise won ti fail niyan sugbon gbo opo wa laje akikanju ati alagba loju aye sugbon loju ala aje ole ati akurete tori ni igba ti opo wa lati wa loju orun a o le gbara wa mo

0: taramo elomi to je lion loju aye to ba ti doju ala o ti di ordinary eye lasun ara to ba wu won ni won fi da o le je kan kan o le deera won le temole won le fi dara to ba wu tori pe ko ni agbara loju agba miran ti okokun ba fe muyan won ma gba oju orun wole nibi ti ti mo pe ko ni olugbeja ko so ni to le ja fun be ni ko ni agbara gege bi eniyan lati ja ninu emi won wa fun lo nje oju orun je let me tell something baba kan so fun mi wi pe o nje kan loju orun lati bi osu meta sei ara si ni o gbogbo lewoso ni won ti gbe on lo won ri nkan kan to se idili yen to je pe o gbodo mo mu eje jesu loore kore to ba ti mu eje jesu yen yo si mo poro gbogbo ofa okokun ati afunje awon aje ti won fun yan je loju ala tori pe awon aje ni won saba mo fun yan lo nje oju orun je lati pa aye yan lara je agbon ti won be ru ori kan san ese ikerinla je agbon to so yes
1: this is Jordan Lagos listen on the go at www it's Jordan 105 FM
0: fai so o poru o fai ku o poru gbogbo arun o nba gbogbo ise okokun je o
2: mi
0: ba gbogbo ise ota je wa ni mumu eje jesu mumu eje jesu mumu eje jesu e ke gbogbo eniyan

0: so mi no fi owo gba igi to wa ni idu ajinore yen omi ti igi ti omi jade ko lare yen to fo o gba igi yen to mi jade ngba to fe mu mi leyin to mu mi tan ni won lie down si bi tan pe ni ile agbara ni idu ajan ile ni ibe ni o lie down si ton dupe ton gbadua so Olorun ti ojo olufa to wo koja lori won to lo gbe danu lo bere history mi mo tin se program ti asin ke asin ni 2008 no ni 98 ni 97 98 99 ti asin ke mo de ni ko gbe sibe mo de so fun won pe to ba di ola e lo wo be e ma ba oku enbe e ma ba oku asin enbe mo de boku enbe ase enbe ati agbara lenu awon woli tolorun pe laaro la ola ni on the 2 oni ni on the 1st sama wore ni ran ko ma pe e gbadura fun mi ibe ni ko joko si so ngbo alawo pa lolohun ko joko si be ma gbo program 100 pastor gbo program eleyi gbo teleyi gbo teleyi gbo tele ibe ni ko joko si baba elaija Olufemi Akinade ani pe gbamu o ton ba won ni ko ma dide o gbo everybody ko se anybody to believe laaro la on the 2 inaran o ina se olorun alaye nbo lola ki se mi nikan o a great servant of God is coming tomorrow morning to pray for everybody ma de so iran lola ma fun problem to nja to gun aye e ma so fun e wa gbo to lohun so fun nipa ola wa mura o mo ti pa yin soro tele seyin seri wa su yen olorun lo so fun mi ti mo ba yin so to play every mo be ke ma gbo dada ke le lo tun ara mu ah o do ngba rere awo di tun ra mu kale mo pe ti o ta ba yo e o no lohun tori olorun ki jayan kule iwo lo mura o mura to ba mura ni ko se ndo tolohun ba kinu si viji na tafia iwe samuel kini ori keta dilogun lati ese kerin dilogun wari pe Saul so fun David pe ma lo bagun la yati bayi iwo gba imo iwo gba ihamora mi pe li pe David wo ihamora iwa ihamora Saul bo ti wo ta olowo ti lori e je ko un lo ba okan lo gbe debe ti olorun o ba sinu okan re asidanu lo nsin to ba ti gbo olorun gbo okan lo aye e bo se hun e pe olorun o si fake ni adeboye fake ni oyedepo fake ni kumuyi fake ni olukoya fake labiara fake ni adebowale gbogbo won fake ni ah ibe lo ma wa awon ton gbagbo pe original ni won awon ni won dari aye o governor state wa Lagos State Tower yi o ma pin ni mean o ma member church yi ara won ti mo ti daruko yi ni awon to gbagbo ni yen pe woli olorun wa o baba ba tun daruko yi member church won ni o lara won ti mo ti pe fun eyin o governor state wa ni o ibe ni ko duro si o ma anglican church ni o ma anglican church ni good luck ebele jonathan o good luck todu nigeria o ma baptist church owo ni obasojo baptist church lo basojo omo ke tinubu o ti mo pe o so the nation ni redeem church baba de boye so fun pe abraham loruko e to ade ne to gbadura fun o wa bi won gbe kini tun abraham won ni baba orilede se ko di baba nigeria to gbadura fun to boro sori e eh to ni pe baba de we so pe Abraham near
1: who get better for me to want
0: to get into my only to get Baba only to get Baba. Check out Baba Nigeria. If Benny go do see La la la to back bar to your Jew who feel long Buddha. Me sorry. I shan't go me. Oh, my year, my party. Oh, the Nick Bomo. That's a big bad draft, man. You want to preach a lot of man. Ola, call my boy. O tin gba mi ti pe oh ni gbagbo mo gbogbo won fake ni awon to den pe fake na o lo church won den gbadura won ri yanu ogun den se na o da tin pe won fake won gan ni fake o lo be na ogun se ala to nla ti o da tele ala ibere sin da eh awon ti o pe be sin pe awon ti o fun lo nfun lo we won gan fun e lo da ko yi wa re pada change life we oni fake ni won lo npe lodo won na ori ya do ti pe won ni fake ori pe oro ni lo amoduto eh bo ngbadu an be o de rin kankan be na on ko be na ori ya no olohun na o aro la ma ni agbara je ngbadu afun e ki to be so olohun la ni se du kan pere olohun ma pade e to ba gboro to wonu oja to wonu oja to wonu oja wa ara ose o wa kun kankan so nkan to kun yen to ba pe ti o ba wole abi mi o ba gbe ori okele mi ngbe nsin Thursday Sunday lo ma ba mi ni church ti o ba wole ma bo nkan le keji ma fun lola ko lo rose ko ba mu bo ka gbadura fun e ase jade si e bibele pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run gbogbo gun aye pata olodun ko jun Wari and Olong, where is Isaiah 43 verse number 19. Behold, I will do a new thing, and now shall spring forth. I will make a way in the wilderness and bring out water from the desert. Ashemu and Laleg, Lurukolua, Olonu, Amogu, Tistelli, Takamagbelebu, Bugbulukuntayeti, Moe, Oshilale, Onotaye Dimoe, Lurukojis, O Lalale, Oni Efata, Iworushi, Onushifoe. Lọsù yìí oni ni on the second ọjọ́ kejì lọsù yìí wa rí ọ̀nà àbáyọ ipa ayé oni ka ẹ n ò ní rí ẹhun ẹni bá lóhun fẹ́ ságun sí ẹ tó lóhun lágbára wòlíì lòhun òun gorí òkè eré ọmọdé ló ń ṣe àwọn tó ń lágbára gan ò sí láyé mọ́ babalá ò sí láyé mọ́ orímọ́adé ò sí láyé mọ́ odùbánjọ olùṣeyẹ akínyẹlé wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ rẹpẹtẹ wọn ò sí láyé mọ́ rẹpẹtẹ abiodun emmanuel awon ton ni ase buruku lara gan olodun ti pe won sodo abraham nko isaac nko jacob nko won ti mose nko elijah nko olodun lagbara to ba sase e ile lo ma fa eje mu ase olodun ni babalawo ni afani woli ni lohun ni nkan lowo hun ni gba hun lawun ni kini kan to kan hale wa so fun pe rupe ni e to ba sase e Olorun e frata Olorun to nje ludo ale mi oruko ile lo ma gbe mi koni jeyan mo laye eni ba ti gbadura fun ara anu gba aro la mo ma re ti e o ma pe ti number ma fi wole number idi ko ma pe si 081 30 47 63 70 ma pe le meta tori eyo kan ina ni ma pe lale e kan ni ma pe ikeji o wa lowo yawo mi o de ti le sun bayi yawo mi ti le sun ko ma le gbe o ti le sun bo ekan yawo mi lo wa ma de pe fun elekejiri 081 30 47 63 70 je n pe ni gbe keta wa lo se laarin oja nko elekeji daddy kini ka mu wa la ola to ba de ti o ba de wole ti o ba wole lale abi o mi o gbe tori pe ba ko lu pa bi mo pray lowo ma bolola to ba de ri ose lale yi agbadu doctor inu oja lawa lagbadu doctor mi bayi wa rose 081 30 47 63 70 be ma won church wari anywhere to ba ti de wo moto agbadu ijayi osodi ni yanu paja ni wo moto agbadu ijayi wa bole ni ijayi bus stop to ba bole ni ijayi bus stop wa gbe okada nbe pe o lo church power ororo tabi bishop adebo wale won ma gbe edebe to ba tin bo ati pe awon lagos se won se quarter atakun atiriwa gombe so ko nda de ati de junction ko toriwa adura re ma gba o. I cover you by the blood of Jesus Christ. Wa de ra nu gba eni ba lohun logun po un sawo unrin un ni gbogbo e un ni fa un gori oke un ma won eyan un lase un gba bi 100 days eni ba lagbara ki se ka won de ki gberaga rade boye boye man se gwegwe ababiara gwegwe olukoya gwegwe ri won ni kumuyi gwegwe ere boye man se ni e wo bi so boye depo suit kun na no ma wo every Sunday white suit na ni eni ba lagbara ki gberaga won se garagara eni ba logun lo se garagara o ba lohun fe lagbara kan ohun fe yo si e ko fe sa si e ohun ko lo ma to awon omo e elomi ilu ma to won mo fo lohun bura mo bura loruko Oluwa Jesu ngbo ohun ko lo ma ta awon omo e elomi ilu ma ta awon omo to bi ise to se sile ohun ko lo ma je afi ti o ba sa si e afi to ba fi ele to ba dodo e loruko Jesu bi le se mi kura data Abraham bo mi se gbe farao mi e da se gbe Jonah mi bi server aggressive egbisa ambiya adafa eni ba ti sasi e loju orun loju ala to lohun laje ohun lo so ohun lo ogun ohun se kini kan ohun lagbara kan olilo afalo to sasi wo baba omo atoko e ati yawo e ile lo ma meje mo fo Olorun bura loruko Jesu ile agbe mi ko ni silaye mo a ni jo gbe aye yi mo elomi lo ma ri so mo to bi ise to se elomi lo ma je asemu loruko ti baba loruko tomo atemi mo Olorun Israeli o fashesi waju layo ola ma ma ri ti e
2: from Lagos this is
3: Jordan.
4: This is Jordan 105.5
5: station with the voice for entrepreneurs.